cinta pulburawang cekri cinta kuca wanyu cita ka manang ating kakutuhay apa mampamanta jaturang kakutuhay.